0: ano, lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursue yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? Ba't hindi mo na siya, ano,
1: Dito po sa New Zealand?
0: yes.
1: Ano tawag dito? Yun po yung ano ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo?
0: Yung sa school talaga, hindi mo siya iniisip na ano, magturo sa school.
1: Possible naman po. Kaya lang syempre pagka nasa school, may rules na kailangan mo sundin.
0: Ayun.
1: Parang
0: Oo.
1: so, ano ko, at least yung sarili kong gusto or sarili kong rules so when it comes to my
0: Oo.
1: dancers, mga students ko. Parang mas free, I feel free kasi lahat ng pwede kong, alam ko natutunan sa Philippines na ayoko mangyari sa kanila. Parang pwede ko siyang, tas anytime pwede ako magbago ng rules. Unlike po di pa may school na they tell you what you
0: May
1: teach.
0: curriculum. Oo.
1: Opo, parang kailangan susundin mo siya. So ay parang
0: Correct.
1: feeling ko parang tali ako pagka nasa isang ano lang ako. Parang
0: Tsaka
1: ganun
0: yung
1: po.
0: creativity siguro, no, Jovel, no? Yun siguro yung creativity doon na medyo, kasi may NCAA standards, may mga ganyan-ganyan, may assessment, no? So, ano yung, I understand what you mean. No, so, dance and arts major ka sa UP Diliman. Did you practice your, ano, your, what you took up in the university kung nasa Pilipinas ka?
1: Yes po, for ano po, 5 years po yun, 5 years sa Philippines. So
0: Oh,
1: ang ano natin,
0: what are you doing? May studio ka rin doon sa Philippines?
1: hindi po, sa ano po, sa, so in 5 years po dun sa UP, so talagang may technique dance kami, we always dance like every day. And then aside from that po, may dance din ako sa different dance company, from Daloy Dance Company. Parang focus siya sa contemporary. So after school, nag-extra ano pa po ako with other dance company. Parang extra training.
0: Anong
1: Parang
0: dance company to Jubel na nasa Philippines when you were there?
1: Daloy Dance Company po siya.
0: Oh.
1: Contemporary focus niya. Opo. Pero
0: Oo.
1: before that, galing din po ako Ballet Philippines.
0: So from classical to contemporary pala yung exposure na experience mo. Wow.
1: Yes po, yes po.
0: I never realized that, no? Akala ko
1: Opo.
0: si Jubel.
1: Bali po talaga yung saan ako nag-start before, sa Bali,
0: Oo.
1: Philippines. And yun po.
0: Ano yung passion mo for dance? Bakit meron kang passion for dance? Dancing. Ano meron? What do you get out of ano yung kasi you're an artist, eh, di ba? Ano yun? Anong feeling? Ano yung, you know?
1: Yes. I think yung feeling po na, di ba sometimes we have feelings, may emotions tayo na we can't say it using words. So feeling ko as a dancer and sa mga mananayaw, yung feeling na you can express yourself without saying anything. And siguro nga parang sa mga athletes, passion nila kunwari sa basketball or volleyball. Parang si feeling ko it's same thing with ano, pagka-artist ka, pag when you're a singer or dancer, parang doon mo na i-express fully yung sarili mo when you express yourself para sa mga loved ones mo pag may shows so yung ganun po. Tapos really yung pinaka-rewarding dun is yung seeing yourself and yung mga students being better and then pag siguro yung feeling din na when someone watches us parang uy ang galing nakakatuwa yung parang you get to sa parang sa everyday life sa na nangyari sa atin yung mapangiti lang namin sila or ako na in a span of an hour or 30 minutes na uyan saya I feel ganito relax seeing you dance ganyan ganyan parang ang sarap sa feeling na kapag in a way ang sarap sa feeling na as a dancer and then ang sarap din sa feeling na nakakapag pasaya ka rin po at the same time so parang give and receive siya parang ganon and it's healthy kasi you keep on moving wala ka namang parang ala siya parang lahat ng aspects niya parang and you get paid when you get perform din parang lahat ng ano mo talaga kumbaga ika nga po ikigay kung ano yung passion mo parang ganun po.
0: Alam mo, Jubel, ano, as you are speaking, no, although hindi ko masyadong ma-recall yung ibang mga pinag-usapan natin, kasi thunders na ako, thunders na yung kuya mo, ito.

0: Pero the way you explain it is you have matured, no? Hindi ko sinasabi childish ka nung unang interview, pero yung outlook and I think you because of your passion and what you're doing, no? And you're very confident, no? Yung pinag-uusapan mo na yung sa dance, kasi which brings us now to ano, yung dito nga, no? Yung Euphoria Dance Studio. Na tinayo mo, no? First of all, bakit yun ang pangalan na pinili mo?
1: Euphoria. Ano po, pero dati pa lang po nung bata pa lang ako, it's one of my dreams to have my own dance studio. As in, high school pa
0: Okay.
1: lang po. Parang alam ko na someday, magkakaroon talaga ako. Talagang nilalagay ko siya dati sa paper, sa diary ko. I can still remember before I would choose names, pero I would choose Junko's Dance Studio, parang ganun. Parang may friend ako na nagsabi na, hindi dapat kung gagawa ka ng dance studio mo, medyo ano yung name, yung matatandaan madali, tapos masarap sa feeling, ganyan-ganyan. So parang naisip ko po is, may nagsuggest sa akin ng Euphoria Dance Studio kasi nga, when it comes to Euphoria, iba rin daw yung paggagawa ka ng brand name with emotion. So sabi ko, ay sige, yung gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong and yung pinaka yung extreme happiness kaya po parang euphoria para extreme happiness parang pinakatuktok ng kasiyahan yung talaga parang, nasa bliss parang ganoon po so yun po yung ano ko so yun po yung napili ko na Euphoria Dance Studio kasi medyo ano siya parang very very fresh very parang happy yung feeling yun yung goal ko na pagpasok sila sa studio na parang gusto mo lang sumayaw na wala kang walang pressure from outside world self as well kasi lang yung ano lang po sa student and teacher na tsaka sa mga classmates nila
0: That's very good, no? Very good. Kasi alam kasi masyadong bata ka pa, no? So hindi mo na siguro naabutan yung Euphoria. Dati may Euphoria Disco kasi sa Makati, di ba? Yun yung
1: Opo.
0: hangout ng mga estudyante ko sa Koleo San Agustin yung mga panahon na yon, sa may intercon niya. I can't recall kung saan na yun, no? Yung disco na yon. Kaya nung nalaman ko na Euphoria Dance Studio, parang sabi ko, that sounds ano, sounds good, no? And so I remember when we started, yung unang panayam ko sa iyo, your studio was in your garage, no? Yung garahe, di ba? Pinakita sa akin yung picture, you know? And then of course you have your own dance studio na, no? Pero yung passion mo talagang ano, eh, kitang-kita na you are really love doing this. Not just teaching, performing, and also not only nationally or locally and nationally, but internationally. Kasi yung several occasions na sumali kayo sa mga competitions, no, sa Australia, tsaka even dito sa Auckland yata, no, may competition nung time na yon. Hindi lang tayo nagkatagpo na ano to, yung mag-meet, no? Have you heard of this, ano, yung parang last weekend, meron yung dance competition dito sa Auckland, di ba? Yung may dalawang Philippine team na pumunta. And I understand ay ano yata, nanalo sila. Pero going back to your crew, no? Yung dance, ano. So anong style ang ano ang tinuturo mo sa ano sa Euphoria Dance Studio, Jubilee?
1: Mainly po we teach hip hop po. Hip hop. So yung code ano ko po yung choreographer ko din po at nagtuturo. Nagtuturo po siya ng walking. So it's a kind of a hip hop style kasi in sa hip hop may different hip hop styles. May break dancing, walking, voguing, merong locking, popping lang. Basta marami pa po siyang iba't ibang style. But mainly we teach ano po, we teach hip hop. But I also give out classes for ano din, baby ballet, may jazz din. Pero at the moment, medyo semento pa po yung floor namin sa bago naming studio. So at the moment, hip hop po yung hip hop pa lang po yung aming binibigay na training. But aside from dance, nagbibigay rin po ako ng self-development training program. So when I say self-development, it's not just, parang I always believe na parang sa Philippines kasi parang kulang sa emotional intelligence yung mga yung mga estudyante. Pero not just the students, it's the teachers as well. So parang I always believe na when you heal from the inside, it's easier for me to teach the dancers. So medyo ano na siya, medyo pinasok ko rin komplikado. Para na po ako minsan feeling ko naging ano na rin ako, counsel na rin, para counselor na rin.
0: All that. Kasi dance is a therapy, di ba? Parang therapeutic din ang you know, the when you move and you listen to the music and you know, you na-immerse ka. So I guess it's a natural progression sa'yo, Jobel, no? So as a teacher, as a coach for dancing, for the movements, siyempre papasok na ngayon yung parang add-on ano, add-on things that you're doing, and which is very good, no? Magaling yan na ginagawa mo. So ano ang age ng ano mga estudyante mo? How young can someone start ano yung sa dance, and how old yung mga tanders kagaya ko, pwede pa ba yun? Parang gano'n.
1: Pwede po. So nagsistart po from 3 years old, pinakabata pa yung 3 years old, pero minsan kasi I prefer mga 4 years old para medyo nakaka ano na sila konti, kasi minsan ayoko rin naman masayang yung pera ng magulang ko, hindi rin sila nagsasayaw. So pero yung ibang 3 years old naman po, kaya nilang pick up, kaya nilang mag-behave. So pagka nakita ko sa first class nila na okay sila, kahit 3 years old sila, pinapapasok ko na po. So earliest yung po 3 years old, and then 3, and siguro pinakamatanda ko na naging naturuan is mga 50s. So yan, again po, kung as long na gusto mo din talaga maaral siya, na-realize ko rin talagang kung consistent po yung, no matter what age, kung consistent na they really wanna learn. So yeah, we can still see, at saka ako po as a teacher, nakita ko rin po yung growth na kahit yung 52 years old na yun, na gusto niya talaga. So every Thursday, I remember her, every Thursday last year talagang wala siyang mintis, wala siyang na-miss na class. Kasi ako po yung talagang possible. Kasi kahit ako sa dance, possible ba ito? Matutunan pa niya ganyan. Pero at the same time, parang consistency is key when it comes to everything talaga. Kasi again po, training lang talaga para at least, para ma-ano nila yung kunwari when it comes to dancing.
0: Yeah, mahod.
1: Yes po. Yun po yung pinaka-matanda na 52.
0: Jubel, on an average, parang gaano kahaba yung session, no? Isang oras ba, isang kalahati? And how many weeks ba ano doon, or months ba yung ano yung per class, ano, on the average, no?
1: Yung ginagawa ko po kasi sa dance studio ko, and when it comes to kahit sa ibang dance studio, they do it per term. So kunwari one term is 10 sessions. So pag mga kids, hip hop po, or teens, yung mga hindi naman po sasabak sa competition, once a week lang po sila, and it's just an hour of a class. Kasi para hindi rin sila ma-bored masyado, and they get distracted very easily, yung mga kids ngayon. So we just give out 1 hour for that session po. And then kunwari dun sa mga nag-audition po at nakuha sa competition team, yung mga pag may mga performances kami or events na kailangan salihan, yun po, twice a week kami nagpa-practice, at nagsastart po kami from 6 p.m. tas siguro latest na 12 a.m. nag-e-end. Ganun kahapon. So talaga, wow. Sagaran po. Sagaran ang aming practice, kasi that's the only way para at least mas gumaling pa sila or kami po para yung
0: naalala ko yung mga pamangkin ko sa Wellington, ano, kasi nung ano yung ganung age, no, mga 5-6 hanggang high school, yun ang ano nila eh, meron silang ano, may training sa kanila outside the school, at nakabuo sila ng grupo, yung mga ganun, yung hip hop nga yung sayo nila. Pero no, after high school, so syempre may kanya-kanyang ano na university, so wala na. Pero naalala ko, nakikita ko yung mga pictures at videos Mga bata pa sila eh talagang ano, parang ano yan Jubel, ano yung hip hop, parang ano yan eh, nakaka-attract.

0: Upbeat po kasi yung songs eh. Tapos R&B, yung mga kung ano yung uso na song, pwedeng kung ano yung uso mga sakurar, Bruno Mars or mga Usher. So parang nakaka-relate lahat. Tapos very, parang medyo talaga, parang may inganyo ka sumayo kahit yung nanonood kasi very fast beat yung, unlike kung pag ballet or jazz, parang wala masyadong ano. Pero pag hip-hop, medyo parang lahat, parang mapapasayo rin kahit ma...
1: Pati yung audience, mapapasayo talaga na.
0: So, pwede mo kasing i-mix yung music, so pwede mo siyang gawin ng, parang you're free to do whatever you want with when it comes to the music. Pero when, pagka mga ballet na hindi mo siya pwedeng i-change, very strict kasi, parang ganun po.
1: May routine, ano? May routine yung mga classical na ano, no? Ito may parang pagka-creativity. And so, Jubel, yung session, so, at the end of the ano, may recital ba tao noon or performance
0: yeah. every mid year, which is July, that's the first performance, and then the last po is on December na yung parang biggest ano na po namin sa theater na talaga usually po sa first week of December.
1: Asa yung sa December sa theater yung big venue na yung ano?
0: Yes po.
1: So, ito yung mga estudyante na for 6 months, so doon magpe-perform sila na ano, yung to showcase their, ano, yung natutunan nila, tsaka yung creativity, artistry nila, o naalala ko sa Pilipinas, yung mga singer, di ba, yung meron doon yung Center for Pop Music, no, sina Butch Albarracin, kasi naging kaibigan kami. So, nanonood ako ng mga, ano, yung parang recital tawag doon. So ito performance no sa dance. No?
0: Yes.
1: So upcoming yung July. Now, ito yung mga kabarangay, ito yung detalye ni ano ni Jubel. Ayan, yung mga nakikinig nanonood ngayon no, ba interesado no diyan sa Christchurch, ito yung kanyang mobile number ay 0225662549 at ang email naman ay jubel.nunez@yahoo.com no. And para sa karagdagang ano pa detalye at impormasyon, pwede niyo rin puntahan ang website sa www.euphoriadancestudio.co.nz at nandun kompleto kung ano yung mga gusto niyo makita no. Jubel, this is already the third year no, third year na ba ng dance studio ito or second year?
0: Actually ano na po, fourth.
1: Ah, four na. Yeah. Okay.
0: Yes, mang fourth year na po.
1: Oh, that's good. Oo.
0: Time flies.
1: Sabi kasi nila, pag you start a business in first 3 years, ang sabi nila, ang medyo talagang challenging. And if you overcome the third year, may challenge pa rin, pero medyo, ano na, parang maandar-andar na. And I think that is where you are at right now. Your dance studio is in the CBD. Nasa CBD ba yun sa Christchurch?
0: Medyo malapit po sa city po. Hindi naman po kami.
1: Yes. At siguro eh pagpunta ko diyan sa May magkita tayo at personally ma-congratulate kita at nang makita ko rin yung studio mo tsaka yung magkape tayo yung mga ganun. Kasi
0: sige po.
1: Alam mo, Jubel, yung mga like young people like you, no, na merong may passion and then they turn their passion into ito hindi to negosyo eh, parang business pero at the same time yung ano may deeper purpose akong nararamdaman diyan sa iyo eh. So palagi ko yung siguro kasama na diyan yung UP Diliman training mo na ano yung parang aktivista na gusto mo maano yung mga aktivista hindi in the sense na sa gobyerno pero aktivista in the sense of yung tao no yung enhance mo yung ano yung tao yung kung ano yung capability niya and I think you're on the right path no tama ka nga no you have your ikaw mismo, ikaw na yung ano to, ikaw yung may-ari, ikaw yung choreographer, ikaw yung teacher, ikaw yung gagawa ng curriculum.

0: gloom. So I don't know, you don't have to, go through the process of teaching something na hindi naman galing sa iyo, di ba? Parang, and then kasi, I don't know, as the teacher siguro, when you have a student, so titingnan mo yung, ano ba kaya nito? Ano bang ano nito? Ano pwede dito? And you cater to that, no? Unlike pag nasa mainstream eskwelahan tayo, eto yung ano, kailangan magkasyahin natin to. Although pwede tayong mag-equip natin yon na ano, kasi creativity naman to. But yeah, I'm so happy and excited na ikaw ay nandyan, no? So ngayon, pag-usapan natin yung mga international competition. Yung sa Australia, no? That was 2 years ago ba yun?
1: Last
0: Sa
1: year lang
0: Sydney.
1: po. Last
0: Last year. Oh.
1: year. Last year
0: And marami kayo, di ba? You brought a big group
1: po. 25,
0: to
1: ano po, dancers.
0: 25. Saan kayo nag-perform?
1: Sa may, saan nga ba yun? Nakalimutan ko na
0: Melbourne
1: po.
0: o Sydney?
1: Sydney po kami. Pero nakalimutan ko po yung exact place. Pero, medyo,
0: Hip-hop
1: challenging
0: yun.
1: po.
0: Hip-hop competition din yun.
1: Competition din po yun. Nag-qualify po kami dito sa Christchurch. Kami po yung nanalo. Kaya we had the chance to compete there.
0: Oh, so were you there as representative of Christchurch or New Zealand or ano yung ano ba
1: Representative of ano
0: yung
1: po? Basically, New Zealand at saka Christchurch po.
0: Okay.
1: Opo.
0: And your students, Jobel, hindi lang naman sila lahat Pilipino, no? Kasi nakikita ko sa video, iba-ibang, it's a multicultural, no? Although, marami siguro yung mga Pinoy, pero iba-ibang, iba-ibang grupo, no? At dito naman, sa national, I think, when was that? Last year din ba yun? Pumunta kayo dito to compete
1: I think that
0: sa...
1: was 2 years ago po, yun yung Hip Hop International naman po na tinatawag na competition.
0: Dito sa Auckland ginawa.
1: Auckland po yun. Kung pag nag-qualify ka, ibig sabihin pag nasa kunwari top 3 ka, you get a chance to go to LA naman po.
0: Ah, so sa LA kayo pumunta.
1: Ay, hindi po. Pagka nag-qualify dyan po yung
0: Oh,
1: competition, sinalihin
0: okay.
1: natin.
0: So,
1: Lilipad po.
0: anong competition ang piniprepare nyo for this year or for next year or ano yung upcoming projects nyo, Jubel?
1: This year po, ang pre-prep namin ngayon, nag-focus kami sa merong Hip Hop Unite. It's our first time trying out that, ano po, as na-try ko na po siya as a duo. Yung dalawa lang kami ng co-teacher ko. Pero this time, yung mega crew, which means yung malaking group or troop na tinatawag po. So next June po, June 9, June 20, sa Wellington naman po kami. So pag nanalo kami, again, qualifier ang tawag po sa kanya. Pag nag-qualify kami doon, we get a chance to go to Europe naman. Tapos lalabanan naman namin yung iba't ibang countries naman po. Nan, parang ganun po. So,
0: So, itong June 20, Jubel, nasa Wellington kayo to compete or next year pa?
1: this year po.
0: Ah, this year. Okay. Oo. Kasi
1: Yes
0: June
1: po.
0: 20 is the Friday. Kasi alam ko, 21 Saturday, nasa Wellington ako.
1: Ah,
0: Baka
1: meron din po
0: naman
1: kami doon.
0: siguro.
1: Meron din po kami, 20 and 21.
0: Ah, okay. Oo. Kasi I know meron akong workshop sa Wellington on the 21st. Eh. So, kasi gusto kong panoorin itong yung mga ganito pa.
1: Bakit po
0: Saan
1: makakaroon?
0: gaganapin ito?
1: Sa lower hat po, pwede ko po sa inyo i-send yung details just in case po
0: Okay.
1: yung
0: Yeah.
1: ano ng
0: Yeah.
1: address. Pero sa lower hat po
0: Oo.
1: ba sa
0: Oo.
1: Wellington?
0: And then i-push natin, i-promote natin so that marami tayong pala, maraming manonood at it will boost the ano. Di ba, Jovel, ganun yun, di ba? Yung pag sumasayaw ka, like you're a singer or ano, yung crowd, nakakaano yan eh, di ba? Yung parang
1: Sobra
0: nai-enjoy na ba?
1: Sobra-sobra po. Iba po yung feeling na may nagsusupport sa'yo kesa yung walang tumo, sumisigaw na let's go, kaya mo yan. Iba pa rin yung talagang pag-andami. Parang mas maano kang mag-perform. Parang energizer namin na pagka may sumisigaw or talagang maingay yung crowd, iba po talaga eh. Tsaka iba rin po talaga yung crowd na after how many years of dancing here sa New Zealand, iba yung crowd ng Filipino.

0: Trần Lai lên bún cho bé bún cua. Yes, ở tin cặp anh em là teacher của sa Christchurch. At kami po ay nagpapasalamat na pinayagan niyo kami pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Maraming maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now.
1: Thank you po, Direk Rene. Thank you so much. Bye-bye po.

Maraming salamat at pinayagan niyo akong muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato, and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko, makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand!